0: Now, omu fre boni boni o, omu hu boni o su, is just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti won ka say e boni o si de bi en from so keke na me. It's a mistake. It's a fault. E mroye na ba me munye se mi sheda e boni me ye mrentra. Na wa kan se ne be ya enye hu. Emani pa. So e hu o sro pa pa pa pa pa pa. Enye ma e bey ena e dade ni pa mo mo ko hell. So we na sori a wo mu ohwe ni suma wo mu ohwe ni ku wo mu a atitire o ho pa honorable fo no bi wo ho pa enipa wo mu din wo ho pa nipa wo mu kuta tumi wo ho pa enipa wo ma bin wo ho pa esika fo wo ho pa krofo mu ahode mani mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few. Nipa ye buon ewo society omu wo hopa nyansa fo wo hopa enso sa nkrofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus fo no omu nsakrai so omu nsakrai ba bi omu ko no nye papa enso enam sa kesifo wo ho nti na wo hwe wo asori nipa kesifo mi ehin ne wo osuma wo nipa kesifo mi ehin ne wo ena dwe so asuma si na obentin wo hen kwa de nyina ye ko heaven ebi omu nyina ye ko hell. Broad is the way that leaded to destruction. O se kwai no tre e ko o se ye. Yesu na sem no no. Te me ka kire mo. Ye se mo tre ne bro Pharisee fo ne atwero fo de no so. Te sa munya o sra hima mo en shene. Ene e pe se wo hwe wa bra bo na wo hwe bebi e wo gina. Kwai a wo nam so no. E kwai hia hia no so ana se kwante tre tre no so. Se kwai hia hia no so a pejo ni hwe cavalry. Yesu adasua imujano igune bonye foso se wo kan kire na obi hu mo bo de obo ni be chew na ba be tran wa brabo be bia obi ano ma ye mo mpae ready kron kron ye show be bre o se ma odi amaye o mi ate ase se wo de nkanye wo pe se wo kre bia be yura na wo hwe nse nke ni pe nyina be sakra o ma dwene o ma fa kwan hia hia no so. And so, Nipa, do we will yes, and your more cancer quantity return as soon as pe. Rather, me bomb pies will be bearer what tears, semino what tears ye. And if you quantity return or so, a man at Duma, the befa quan here, and so, yes, to demo. Be bearer or bomb pies, rebony fetcher, ready, hunumobo, and bonny bearer, why ye dear, what can't you run in your old cayenne for ready for ninja channel? So, Nebe will beat me, I shall say, I bought a brabble full fro, I a quart and quamo, a brabble full friday for quan here, and so. Ye de ko dae ni jye ni daa hon tomo. Impaye ni sobe trewon sa di akan ubi biya. Nwe yine frimo wo yesu di mo. Yo yare radi sani ya die. Nye waye mre radi sheni den. Yine ni da suwa sa. Oko nume dra na wadi tuyo bo ni triti se ni ebin mo yeye no. Radi yisa jwe mponi ni fri ni mo wo yesu kristo di mo. Nuhun se se base ofasa akwa ni sunu uwa. E ni da su ubiye ni hubi wiche munu okro. Nudre chredu hubi hun se fenyina mso otina gana hampu. Na utumu inya mkwansi nisiwa kwa dija enumu demu. Radie dawasi, sewe tie, o Yesu demu na yebo mpaye.
1: Omaya ana wanem sumono, ehunu hain kasie. Wana ana watisumke biyasase suono, hain achire wonso. Wama omaya na dori. Wama nenijie aye kesie. Weniji wenim. Se chabrimu enijie. Sedye wudie asadie chimu ehurisie. Na wadesu eduya ni wachiri aba. Ni wankafu wapumano. Wabubumu. Se midia dano. Na okon kitikiti yemu emiafuo. Emiadie nyina. Nentuma wadia forforo mujano. Wabeshini se adia wadisuja. Na wawo akoko ama ye. Wama yen obabeni, na nahini ebeda ni metriso, wa freni din se, ofutufo mwangweni, nyanko pontu mfo, deja, asumjue hini, na nahini emu betre, na asumjuea enye wye yaba, dewida hinyo aso, ne nahini eso, na wadi atemwe one trene awo wano ma etimfri sese di akusida, asafo ebrade mwade mbone beye yei, ebrade di asembi akra Jacob, na ebeto Israel so na oman mu ni nyina be hunu

to 17. Mreti yentu minkinkai. Na wasori e jina so. De Jeremiah kani nina yano kre. Obu buko ni yano aje Nebuchadnezzar. Edi mwantumono. Mwini na mubenya fahudie. Owe na Jeremiah si praise the Lord that I live in yamimani mreb. No, odini wagro. Uwisa di okano nyano kre. Edi panusu buye tiunko sa. Udifu wakasa. Eti akwana manansu ha. Na kunya eye duye kunya no no akwa Jeffrey Jeremiah and Sam the odie demonstration wo bubum. To bubum wie ye no. Ena Jeremiah ka kire ni se duye kunya na wo bubum nyame beye dadie pa kunya de atumoko untumi bubum. Oba so still I ne mito agukodro boni bi omo I trading for. Omu wa kukodro boni bia. Eti Hanania e kachiro mani so sedi radisi ene. Sa pepe ped mebu bu babe hine mebuka neza konu emu. Di for Jeremiah kachiro di for Hanania se. Tie e radisi mao. Ena wama omayi di wongho atu atroso. Enunti se radisi ene. Fe. Mi tu efra sasi ene. Afi ubewu. If you say waka etia tie etia eradi. Na udi for hanani wu afi nuemo. Bosumia etosun sunumu. A rehosa tredi fo pi omu wuko jem. Omu si jenu niho. Oti ne ni anodem. Uji se omu jidi pase e jebi woha a tredi fo beko mwa. E kombe ye ni ema omu ye no maki kansima omu kikana na. It in a heard the reality of hell. Hell a kind a ya dear no cre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can hell many hunukrum bonsem jim. Makumaku 54 times a dionumu nine in the war King James version no more. Se baso di boyeni kan any gusu womwa. Ne kranu ko hell immediately. Na baby a obe drone nso so oti yao pa e jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. E din kia ka asema chura fa Lazarus eni sikeni no hon. E ya dia e se na homa o de se ni biara o yasi wukwa sori o wunkwa sori o. Wuka weni gusu na se won sakra wa dwin fi boni nyina ho me yankopon emfa wo boni nchewa menua eho na wo ye den okro na na obi frɛ me fi kuro bi so Ashanti region minnim no no su nim me oso da ho da osa oyare oyare a chese baby odro na ede pa ese owu ani sa okopie baby ni ohu ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu no ku pie ho bi nti obofo bi ka kire ne se wo aso dinti e na amo aba ha wo aso dinti e na amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wa ba ha nti e bra o ka sa kire no na oso ne sade no ko na sori a wo ko mi modrim a mesaya sori bia ne mom se wo hu se wo ti atro nkire kire mu ni boni mu na wo hye nipa nu nkura se nyame no adum ye ko heavier tie na sesa ne kanyam se mpapa kire nipa no eti odnu ko ho no obie na ni ma ni hu asafo mu nu nyina boni horo a wo mutima wo ye dey wo moye o prayer group bi mu wa sori no mu ena obofo no sande ko se prayer group no hwe ne ma wo moye to o kan kire ni straight when your first time nyamita kan kire ni papi o si fi na kro mensi ha bi okodi pa life me si mensi ha bi okodi pa mi oni me bofo no ni midin ye we nko nyankopon aboni midin a kire ni papi o si ukwa fre sofu di odu no mompa e ma o fre me na mne bompa ye wie ya o si me hu nie ma e ha mi nyina ni nyina ye de ekọ o hye me bose ne okọ asori na mne na hye sofu no ho nsa nyankopon nim kire kire ekọ so asori biem ni som biem de di ni pa be kọ heaven ni de ni pa kọ hell ena ma tron kire kire en sori ni sofu pi om di bible atun kye no om nka no kran kire om asafo ma so de om pa no sofu preacher e tron om preacher. You are praising your pastor to hell. Yeah. Luke chapter

funumu nyamsume tumi tutefreta kra nyamsume tumi siseni pa nyamsume tumi maunye jamamo nyamsume tumi maunye krono nyamsume tumi maunye trodie bekame hon na yenko yesu se efri yohane suboni bresu beside oye osra hienu wadie ni bresu na wawe ni abrieno ofene ni etenso. So po upeso ko heavy enya hungro kwai wai. He se boni betwetwon. He se we determined man. Na obi obe determined Satan po ebetwicha mawo. Iti ukan Bible a okyre yen se enkrofo masakra ni nyina omo nan ehan mu. Yesu moja te won ho. Enki kan e bie ni won ho. Oma kuma muti akono boni bie ni won mu. Oma te won ho afri de ntini nyina ho. Ade bie ye boni no omo de omo ni hwa enye ye. Appearance of that evil. Nye se boni nemo. Appearance keke. Anajua kone nim. Adi chiabe. Uma ye nyu sumu nyine nyina. Isumu nyume nyina ntungu. Nye nshe haya kondie. Bebia wubia no. Se ye pase we niya bro peso. Ko heavy na peso ujai bonia. Se uma boni nye umfe enche Yesu. Boni nye ufe enche heavy. Boni sumbu emao enche nyankupuwa. Bebia wubia no miye mompaye. Ebia obia no fi wa koma mu na bompa e ka kire Yakobon se rade boni we ni we na me ye humi mobo na fa me boni che me se mi wu boni mo ase na me si aka masem na mi ko deji ma fe bo de bia na me sire nsio nsio nsio abranka me tigana ka me nyensio anom na me fi ha ko be bia ma nyensio de bia na me sire nyemfi apemo na nyemfi apepepem eye forever and ever and ever. Onya mitun foye da wasi se nensu di wase mabreye. Mi bom paye se wunse mwabira di entofo mani nta kumamu. Inye juma mkwajie ajwinsakra ensisa awufufro. Ewe tifu inyina kumamu we Yesu Kristo demo. Radi mi bise adum, adum esuche nipa boni. Se enura akuma biye mono biya wo siro ni huwo nimi se mi jabo ni adie nimi die die nime ye adom na buwana mine tumie jawo Yesu Kristo demo. Radi chro uma omo sakre nyine din won kwangu manumo. E dawase. Amani biara boni dia ba bra waji won boni radi ji won yare enso. Ji won ka. Ji won siro ni amani ne numi biyo bon samdi atu onso. E dawase wo Yesu demo.

radi tun fo e da wasi wunshira bre biara e ba ona ese a ode mai nensusu ya ba bra wasi mo be radi e bompa ese odi utumi no aho odi nyina beta echire na yinshira ma yetie fo nyina e da wasi o yesu di mo na e bompa e amen adofu no mreka kreni ya disue fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ni niema omuhunu Nkopon adom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ya ya ni wua ehu awomuwuye ene emre yemre nsu omomunye omadwinso ombe sakra omadwinso omuwu a omunsuso saa niema no omutimo kekan bi omuhu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ni abara omusori tia yankopon ni pa ye freni moses sankrofo enyina ye nkrofo omuwu nyame fi omuye nyame adwuma enso omadwen sakra no omohwe ase ma ba bi omukodru ye nenye papa nsemo emfra ne fiwa numu ba suba yenye na omude ne di na nyankopon ni pa ye frani moses impo omamfa ebuo ni ni die fata no ama no nte nam so ma nyankopon ma omuwu a na ehu papa papa papa pa. Asasi mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase na asasi mu paye na omuwu mu omukọ hell amunu mu ha Empire ni senka enye hell na obeko ni ma obeko heaven. Ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumi ni ahodia odi be bobra papa e basi wuwu a onya heaven akọ. Ene ye hwe obarima bi nso a e frɛ no neighbor. E samwo enguma edi nkan no ti aduonu num chemo edi asan otwe. E kan ono ni die no a ne ne ebe kan aka ho ne e de asetena mu nso enipa bi a omusu wuya a omu nim nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame na omu kiri nyame na omu wu ne ma omu kekan ni ni omu hunye se ne be ame no mi no so ye mfa ne so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko baby se nye heavy na ye hell Samuel ngome di nkan ti adu onunu mche madu asan otwe First Samuel chapter 25 verse 38 na ebe ye de du no rade bonable na wu Asem ni nyina ne se David esmai ebro ni na soja fo owuro mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewuro mu ho nsuo neba oye nwan a David enkrofo ebo ho ban enkrofo omuyewi nwan a de nyina omo makwan omo mfane sa nkani dwai Te dru bebi a ne ho kire no no osuma ne nko ase mo kokan kire ne ba se me ni memra ntie wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so obema ye bibi kakra aduane bi edia na wa ma ye nsuo bia no ne na ma wo kum no nso so ama ye bia okoya na okache se me mfa meduane ani mi nsuo ani mi na ma ma kum no mi kuma ma mi nwan hwefo no mi twetwem na mi fa ma obi a minimo no na ene de aba ni se obi a sori a oso yo hene no ate ne ho no no a sori kutia di mi de mi minimo no di David tie na nya ni de na o ye adwen se sa na tie akwa na opekon ti mu mi enko ne ene no nkoko di babu ma ye tie se se sa bemba ya e fre ni neighbor Asiye ni foolish. Oye jimi fuo kwa siya. Ni di no no. Ni hiru no su yi nyansa fuo papa apa. Inti oti ye pe. Eno osmama ye ko David in che. Ko pa ni cheo. Dani hontu. O pa cheo ni ade. Na David di hon ye no. Na bufu no so. Ifri ho. Uka inche medu ya sami ye no. Na wasi na David di kanchira biga. Se inshranka urade. Israel Yankopon osuma woma ubeshia me enei na enhyranka wadwempa na enhyranka wose wesanka me ne

na otumi nsem gu wachiri so uhuno wifu a penasem na ani awasefo obo ujia wanum koboni mu na tachire matwatwa na adasem otase kan onu ya honsem una bampo usupa no waye wen mu na maye komunti uzu se meche se wa meka wanim na med matata wanim mwa mu wire fri onyankopon no onwini we hu na ma tete masinasina wajifo bia ni ho dia odias dabo afodie ne hyemie ne munyam na dia na kwantene no mech

Hwɛ, me soma odiyifoɔ Elia mabrɛ mo, ansa na Awurade da kɛseɛ a ɛyɛ hu no aba. Na ɔbɛdanedane agyanom akoma aba mma so, ne mma akoma aba agyanom so, na maa mmaa mɛfa mmusuo a

Bano, oh, nyame, and can be Kenya or Hobio. Can be my best slave, yes, Sibio, may nippa or mo or hum when young quambio. Nippa mo when you so moon, yammy, no moon heavy, no moon and quanko, men young quambio. It is some rain and Kenya cosupa. Ah, as my for no young German century, and nippa piece, sacra eba. Ana ni asine yiri nso asakra be cancer fo no ho ne mom no mom makwanse ne ana meta kan wudansuo ne sie yiwa na wanum nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi ewu edi se wunya nkwaje anensan na wo dapo aye boni mo ensuo aye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se base onu nu e kansika se mo cancer se se mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven ti fa eno na abraham ka kire lot no wo se ye nua no made ti na wo se ekon asase su aye tren fie sei kakra bi ni ekọ Iti misira o basumdwe mra ye ntem wai. Asumdwe e ka kronkron ye honi ye de ko heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia fa wai. Iti samri anania sini ni yire safera oma tuan sase. Banabas ni din kai toni die. Na oba ye no si pita. Mahu se nyankupo e juma nu hieska. Timi wasasi bi makoton midi husi kenyi na ba seni ebe edibe buwenye miye juma. Eno ofreni yire se ni monyamu abana ba se nyaya osi ensu yenye bie. Yebe ton nemo yedi nyansa betu hon. Ye fe skedi nyina yuko. Nemo yekwa yebe kasi yedi skedi nyina ako. Ene nipe piti tia sode tro oma fana gudye. Omu ni mse hell no omu ukro. Iti ya munu muha ebre uwe epe na pita kache nse. Adi inti na uma kwa ma bonsam defo nura wakumo mu. Na udi tro chile hon kron kron. Hon kron kron o ye personality. Ti se nipa ye wa tenka ye huna die ni bibia no. Iti nipa nu pifa de se hon kron kron di emframa keke. Debi oye nipa. Bi, subaya na ti biye nipa wono e womo no wono susu wobi. Enye nipa nwe di atrai chire no. Hon hon kron kron ye nyanko pone. Eye o nyanko pone we di atrai e dey. Achire no. Okan ye kutukum. Nana ni asida form. Nemrantye na fanuko. Ni yire nsusu. O nimni esye. Obaya. Na bite bisa nse. Praise the Lord. Hallelujah. Nye umamin praise the Lord. Enyase mkituwa. Ube tidi baby ya. No kachire di se. Asema u. Asasia unu ukunu toye. Mipese mi hunu kre wumpa. Iti asema wukunu kase sikana modije enwana modije yana. Osu, praise the Lord, hallelujah. Sini yesi dwe radina Barnabas insuwa sheki yenu. Yesu suye yepesi ye sheki yenu kakra. Sapepe pedi ya DJ. No sebe, grofo mkosi wukunu, omunane buboho. Minimdano sene yusu yato na yatiche mo. Omunane buboho no. Omba before wako. Uwe anonsu dafom kutukum. Usore anadi tru diya grosso uko heavy. Ube dru wami yawe. Usakra. Uni tru ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinya msuma suwa. Sitani ya waji ya suwano. Eno kachre wamo se. Mweje mufri ni mune oponsam. Na kono diye na mweye. Udi tru ayaha jini ya wode usium. Nani huwa tono. Jare kama. Usore anwa di tro di agro. E tro di nipa e ko amani huno krom. Tise wune mwa. Asumafu wunyumano eti dumye no. Chema diyonu kusie diyonu na Herodon su sori jinae. Nen krofuwa omu Kenya nkupu ase mwachi James wakuno. Akwachi Peter. Mainu nyine ni aje. Sen krofuwa soro mdi nyamsemo hayensa. Ti omu nyan sema uko boni hukura na usuru. Na boni susu meni ya meyede. Debi ye buwaw. Ye peso otia siye se. E jidane ye nye di prekon. E wia siye u nye mfie se. En waka wenye gusu uomu. Kakrebi na uko. Uko hevi ya ye beta sinsoko deji mafibo. Nyamen si sana sem ni ya waka na enwane bebomu. Ti ye kachro se sakra. Dumbi oho tumi ni ya hon. Dumbi oho ebe bebomu. Nye wa hon deni ya de sakra. One nye utumi. E ye nyame hon homo na ebomu. Nyame ya dumu bomu. Nyame ya hon deni bomu. Na nye utumi fo. Hunamnu upen tumi yeno. Wa hon deni ya.
nye nyame ayia fa omo esi nipa no wasakra eye ntiasie na wunya ye ntina ye wadwen se nyamse me din dodo hwana ebetumi akọ heaven boni die hwana ebetumi ejai ni ade so si ono na no di ni bonye fo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints obe ya hote ofo hene enti se nyame aya masola wuji so ye nyimu ana obetumi aya ma akuma pa ne wo so nya ahobrase ne wo so nya po no te so pa wo ye dwe ni nyamsom wo kire kom wo yese wo yese no na no de hihi ne ho ne mon brother Damascus kwa mu yesu bie ne ni mani hu se nya sa ne de ko heaven no wo se urade se meti a kire me ne amenye lord what will you have me to do no se kwanania se ho na se nyamie ninkan bubu sola na solo dreda ni ase wa ka wa be hu die besie wo chine mi ekoku no iti bra yesu ka kira na ni ase se onko papa bi e frano so o si batine ho sempi wonyo yesu si ye di maye ne ho adwuma praise the lord maye ne ho adwuma ko no ko bom pae ma no na ni so ntiti na fe won sha se nka ma se pa ne pa obom pae ma no wie wonya honhon kronkron wa sha se no okanya me asem na nkrofo etwem si ei nyame ho ho enya ko we na chichi ni pombo yesu di na sese wo ka bi ma jesus yi wa wo tie me a wo kutia yesu wo kutia nyankopon na mpese o ti nyame di no me pepe wo makoma mu ni mempa ye ni menkutu sre ni se enka be ka bi ma jesus and send away woo. Eye ebra ya kinka we nyina e me pese ye hwe Luke chapter 12 Luke and sempa owure bia obewuo na sema o kan ni se I have given my immortality for gold min fi santi e wo se nkam de kotena hell no me de asisa gold eni pepie wa adwen se unye sika pia na chese wonya nyame ebi ntumu ka se nyame no me aka nu suma nye sika pii sika wonam troso ni kro no ni kwambo ni su anya no eno ye sika papa sika ye good pa na si wanfa kwampapa so a ema sika no gufi eti sa papa yi odi mfie duonum wanfa kwambo ni su ne peske o odi mfie duonum no wuye ne bra osi su ono ne mranti brem no oye na dwen se obepe sika papa papa papa papa pa. Bacho, 50 years ago, asem na mekan, yesu odi mfie duonum. Asem na mekan, bra, ochro fo no chro ni buku, no si 50 years ago, ochro buku na ache, ode kan wan ache se brosa. Iti woye na jwen se, obe pesika papa papa. Iti wodi mfie duanan fife sika no nyebi papa papa. Then came the dying hour. Ubiya wo yu asibia, da wo dibe wo nebe druho. Ibi nyune hon. Efa won sane de won ko nti ansa na obi wu no na ofre ne yire ekọ owupa ba bi a oda no wu ompa so no na ofre ne se o tin in sa kire ne yire se ohun ko ko potue oho ajebidie eja wo mu I would rather lie on bed of coals and burn for 1,000,000 years than to go into eternity with eternal horrors that hang over my soul. Odini mri nyina hwehwe sika wan hwehwe nyame. Etu wo no ofre ne yire ka chen se sa ejaye wo hwe. Kan be yia, kan me da so be imfie pepepem. Sense me be kan mani egu so na makọ hela atu mi se se. I've given my immortality for gold. Ebre migusu a mehwehwe nyame esika na wo senka mehwehwe nyame ka ho ba mefa sika se eye nyame enipa pia fa sika te se nyame mepa cho gold is not god god is still god nyame daso ye nyame wai sika enye nyame ubi wo ha o madwe nyina ne se wiase nyina ne se obenye sika se ye kwam papa se ye kwam boni e die ni bible die ni asori die ni nyamsom papa are mi nkobia na asori a mekoba mtimo wi mi bia na mi gai sa ne ma no nyina sika me pemani je ne sei ukotena bia ba no na fofo na ade chese woni age emprafo e omodo so ene obi na be se the beautiful ones are not yet born si se ne ewo omoba na ukoka chem se mintra oba ba ko ho o menke kasa asem no nkyere me sankrofo ni nyina omodi sika esisa mfisante Luke chapter 12
15-21. Luke and Sempa, iti dumieno. Mekan inchichemu dunum. We yebetu yemboa senior passage no. Because emre we maye kwa miye nchirechirem. Iti yebefa yenon kwa na mipese mikan bibi kakrebi chro. Ose, ukaifi inchemu dumien sana. Luke and Sempa iti dumieno. Ose, onipe bia ufri enkrofukonu mu esenese. Chirechirefo, kasa chire minuya, noni minche uinyadie. Ano se ne se, onipe se ne se, chrechre fo, kasa chre minuya, noni minche uinyadie. Ano se ne se, onipa huayen eno dimisi.

Ina achi wo Yesu din mo. Ebia obi ampese ye bom pae. Onyame tumfo ye da wase se nenso unama dum ni mobro hunu so de aba wasem ho bio. E da wase mra twa mo nhira wo de amayen mpae ni se na obema nhira na ye mohu mohu wo Yesu din mo. E de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei. Fo tumi wadom eno honhom otakyire. Sene beya etia ebetia sie ihunso ebehunu mu na wama ya aduma edi beye ejuma ya fata ahimanyo no yedawasi wo Yesu dimu na mebo mpae amen adofu no nsemu aye ka kire we ya aye obi ye pese media dance ya no kire wo emse acheka kra mbeken ya msemo he ya na mame bi frɛ me no ka kire mse sofo I'm saying no, you come up. You perceive me call deeper life for sorry. And he, because you're in the chair, crying, you may read echo, go to on any kuno. In your nature, uti, I'm saying no, sir, uti, our question, no, bisa, we feel crow, our question, no, bisa. And he, a bra, you call me money pen drive. Now, pen drive now, unya, you know. Ni nano miko ni hona na minim se mame no se nane mrekure beso amena ko iti woti pen drive no sa se miko te manansen koye asore oho obai oti dawenya iti ebra ugusu sa ufi aso bakura no de pen drive na shemu no oti ni kuno se ah ni se siya na ufi asore aba na unyu wa humi kakra misi esi ya miwa maheve owo kichia no oti oda esinasum laptop a odetie ni kunu dia wo se wo ha ni kunu nti wo no akoto ni de ti de tintin ni tete nyina ni se onyare nye hwe na no o collapse e omdon court ma general hospital amba bio na ansa na no wo ka kire ni kunu se omo curtain se wo fio no wo pese wo tofu fraud sin se ho na wanye na ni kunu bi san se a nye wa na wo ka so beto curtains na wo dia sin se wo se a ye ka heavy as ma wo se curtains na similar things e kumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asori o ka kire se we nye kronkron ye wai woni ni kunu o kanyam sem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bi a osori a heaven ho asem kwa na wo ka